0: Mangganur, mangganur! Akong papa ba? Gitahod yun sa mua!
1: Buba! Yamatra! Unsa man nila imong papa? General?
0: Dili! Gitawag man to nila, Lord!
1: Ah, binoang! Isara may Lord!
0: Lord, lagi akong papa! Drag Lord!
1: Padabal!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Mister, pagkanindot sa sonata, mura tagkuhan na di. Need for speed, fast in the furious. Hapit ko maras pagkana ni pick-up ay. Pandamay kang ribira ka di kakabalong mo drive. Taparan si kami. Kukdom si ka. Hindi ka mapasan ha. Pabuluhan pa na ako na kong tarak. Taparan nyo na karoon. Si tahon nyo di ka. Kani mga ribira na di kay bawang mo drive. Pataka na lang kat. Magtapan na ganyan. Kunungan ako. Abrihan na ako niya kung bitana sa kinan. Ius-us na ako niya kung seeds. Paunhan na ilagay ni kay Isogron. Tanawan ako. Sitahong kong hindi. Ano yan ha? Psst! Hoy! Usa man! Suko ka? Mataka ramang kagkat!
3: Oh! Nasuko ko! Ikaw may nagpatakagkat! Ganina pa ka ba? Isoga? Usa man! Nogya! Nogdari! Dali! Dali!
2: Ay, pandamay! Isog mo ni kayo ni. Boss, relax lang, boss. Ay, nakuratan na ka, boss. Wala ka masayol sa mong gibuhan.
3: Magsuko pa ka eh. Dali na rin. Naong na rin.
2: Wala, boss, ay. Anong sukogot? Ingunan nila yun eh akong naong. Wala lang na suko, pero ang tinood, wala doon ko masuko. Boss, kapila ka mukatsa ko. Why problema na, boss?
3: Dali na rin, naong na rin. Dugay-dugay na ba yan yung wakmasubhan akong kinumo?
2: Boss, ayaw lagi sayangin mong purma. Kay paninton ka ni anak. Kapugin ni mo, boss. Bagong ligo pa dyan ka. Naka-in-earth pa dyan ka. Sayang kayo. Wadi lagi kumusokal, boss. Talawan kayo, boss. Ay, pete, talawan na gina ko, boss.

0: ko, answer daw adi. 3 plus 1.
1: Aw, kadali ila mamo. 4 po.
0: Very good. Oh, ikaw naman Rambo. 4 plus 1.
2: Toman, toman. Pag makore, akon. Favoritism.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Wala d'yo ko lang kapag ausan sa akong ibate. Di na lang d'yo ko sa sagbutan. Ano yan? Salamat. Success.
2: Hoy, Kanor!
0: Padamay, si Kapitan.
2: O, sige, hopo-hopo ni Muli, ha? Nalibang ka ni Hano?
0: Wala ka po eh. Sa nalibang?
2: O, sama na mo kita muna, Kalo.
0: Kanikap? Nakanakop kong langgam nga parot. Mahalon na ba kayo ng parot, Kapte Musturya, Biana? Muna ka, gunitin ni Kalor, di ni kabuhi ang parot.
2: O, mau ba?
0: Kay kung makabuhi ni, sayang kayo, kwarta na ni. Gunitin ni Kalor, niya.
2: Ano
0: kay banguha kong pisi, okay?
2: O, sige, Kanor. O, asa naman to si Kanor? Ganina pa ko sig hawid aning Kalo ba? Nang hawid aning mga bukto na ko. Tinood yun ka nga parot ng nasood sa Kalo? O sa kaninga klase nga parot nga di man mo tingog? Masig na amang ning parot o wa nakaginhawa? Kuuto na lang ko ni. Dugay kay kang Kanora ka ania.
0: Kanor! Kanor! Nadakpan na gila ni Kapitan ng

0: Dong, ka ng tubig ba ka, dong?
1: Oh, anong na tubig man ko?
0: Kuan man gud, dong, ikaw man gud ang importante sa akong kinabuhi.
2: Ay! Iya, anak!

0: Ay na! Tau sa maning mong tondo nga nagdugo mo na. Bebe na ko na, bebe. Kaya kung sopsopo ng dugo sa mong tondo. Wala'y dugo. O nga nung nasamad man ka na.
1: Ay! Wala mo ko nasamad, Tekanol! Ako lang ipamusa ang mga pulgas ni Brownie!
0: Ay, damay! Ay!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot pa more!
4: Uy! Bigyan mo naman ako niyan!
5: Bigyan? Bakit? Ako nga binigay ko lahat ng gusto niya pero iniwan niya pa rin ako? Ayoko na magbigay!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang kulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Kalami sa kong tulog. Nagdamgo pa yung kuga. Gisugutan ako ni Ritz Asol. Pagkagwapa ba yan? Pero basti doon niya po na kung sa sakong damgo. Kabaho ba ron? OMG! Nagtapon og basura sa atubangan sa kubalay. Imposible po nga akong iroan ni Tapok anak. Kaya naghanyo kayo. Sus Mariusip, napay-dayapit. Napay-silupin nga pula. Kinsay nagtapaw ka ng basura, dire! Kamong mga silingan, mga wagin mo'y batasan, gihin mo rin yung compost pit. Ang atubangan sa akong kural. Mga bastos, nukay mong danggo. Kuhaan ninyo na, dire! Kundi mo gustong maghurimintado ko, dire!
3: Hoy, Kadot! Nga nung ikatag ba ni mo ng mga basura, dira?
2: Pandamay si Kapitan.
3: Kabalo ba ka nga gitapok na muna sa'yo sa buntag ka o ba ng mga silingan? Kay schedule ka ron sa garbage truck nga mo kolekta sa basura dire. Unya ka ron imong gikatag-katag. Di ka para mabigtapok ka na.
2: Kapitan, unsa gikatag? Wala na ko nagikatag. Ako anang gisegregate mo nag-iingo na to sa basura. Proper segregation! Natay biodegradable o non-biodegradable. Ang katong mga panit, ilahi ni mo sa mga plastik. Sama ni mo, Kapitan, na ka-plastik kay ka. Isang baho ganit kayo ng basura ni Kapitan. Ihurot na akong simhon. Parawa na'y baho. Parawa na mo'y simhoton.

0: Michael, kung dae mo tiga para kolkol, dae ko ta nagburukol. Fermina!
1: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mabay, ang akong iring, maayo kay mo patayog ilaga. Musayaw pagid og trumpets.
1: Ah, kalayo ra nang imong iring sa kong iro. Akong iro, kamao musayaw og cha-cha, bugi, tango. Daggan pagid kay tricks nga pang sirkus.
0: Ah, mga bay, bole sa ko.
1: Oh, Mangkanor. Ano mo uli mangka? Wa ba kay binuhi nga talented?
0: Ay, bole na ko. Kay ni Tex manggod ang akong kanding nga ang tabanog ko sa akong manok nga nasangit sa lubi. Gisaka sa among karabaw. Mabalik niya itong lubi. Tinanong pa ba yato sa akong kabayo?

0: Hoy namyan. Dayta ka mailing na magparaburo bakla ah.
1: Pako man tay. Actually nga ni, maduman ako sa basketball court eh.
0: Yan, narugkaan. Astig.
1: Mama? Mama! Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR
2: Uma

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kamay na lang yun. Malayit na dyan ko. Adi na, usulod ako sa opisina. Ay, salamat. Wadyo ko malayit. Nakaabot pa dyan ko sa oras.
2: Uy, Mang Kanor!
3: Uy, Mang Kanor!
4: Himala,
3: wa malayit!
4: Alang,
3: sayo, hari, Mang Kanor!
2: Sayo, hari, Mang Kanor! Yahoo, Mang Kanor! Wadyo ka nalayit ron ba?
4: Nakachambag yun si Mang Kanor! Pitaw!
0: Ah, siyempre! Ako na good ni. Mang Kanor is my name. Malate ba na ko? Magpalas ko ninyo.
2: Wala lagi malate pero anong bali man ang mong t-shirt?
0: Panamay. Baliktad man ay akong t-shirt. Ay, gituyo na ko ni. Kabalo mo. Padulong ko din sa opisina. Gimino ko. Kung wala ko ni bali akong t-shirt, wala ko kabot din rin kay isaag ng tako. Unya, nalate ng tako. Kasabot mo. Nakalusot ko gamay na.
2: Ay naman Kanor, palusot pag yun ka. Namaliktad yung ang t-shirt.
0: Matali rin ko director.
2: Ano naman Kanor?
0: Samok dugay ka, simutan ako din sa simutan. Ulo ka na.
5: Subo na ng subo.
6: Sa lunch break na palong-palo.
7: Sa tanghali.
5: More sa tanghali!
8: More sa tanghali!

0: Dong, dagan pagkakagawad, dong.
1: Kagawad? Nga naman.
0: Kay ako magun mga ginikanan, dong. Butog yun sila sa imo, dong.
2: Ana.
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: And that won't work.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Sing-sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.O.
0: Makakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa

0: abracadabra, sis bombar. Akong vibration ka ni Budong. Bakaw yung biglog ka.
1: Ay, salamat. Malipay yun akong ginikanan, anak. Kung sa may tsura sa akong mauyab mga kanur.
0: Taas dong. Taas ang buhok.
1: Okay, kalami. Ano mga kanur? Kanindot yun ang mga kanur.
0: Wapak ko mahumandoy. Taas ang tiyag kuko. Taas mo tiyag liog. Taas mo tiyag dila. Taas mo tiyag tiil.
1: Kung sana mo na yun.
2: Sa araw-araw na piyesta, busog ka.
3: More sa tanghali.

0: Tumo birada, nadlogpa sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Kayang makalusot, bisag walay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Ladies and gentlemen, palakpak sa ato ang contestant number 3, Veronica!
3: Oh, sige na, go girl! Imuhan ng gabi eh, magdaog jog ka, guwapa kay ka girl!
4: Hey, yes, sabak!
3: Uy, magandun, malagi ka diri!
4: Oh, sipi, muna yung kandidata ka ng contestant number 3?
3: Uy, mauna, proud kay ko anak niya, mo daog jog na siya, Ruin!
4: Usay mo daw! Uy, di na nakadaog yung kandidata tanawin si Rana! Gabakang langagi, lagong kagtuhod. O niya, tanawang ilok. Pati laguma mo rin na mumuong sama ng panahon. Di na nakadaog ang imo, kandidata. Tanaway tsura, guwapa na inuslain. Biya ka ng ilong ana.
3: Samang kamang kanor, oy, grabe mo ka makasaway, oy. Mura ra ba ka guwapo?
2: Huwag kami daog sa ato ang mutya ng barangay. Contestant number 3, Veronica!
3: Yes! Don't get your girl! I'm very proud of you! Congratulations, ay! Oh, congratulations! Wapa kayo ka! Ikaw din ang muti, ay! Ah, Mang Kanor! Oh, siya may masultin mo! Hilo mo na makikadiha!
4: Daan pala, gijib ko! Maugay mo daw! Maugay na ibet na ko ka ng contestant number 3! Maugay na imong manok! Anak na sa mong silingan. Silingan may ng bata. Nagamay pa kayo na magdagandaga na dito sa mong barangay. Karon, kumpare na kung amahan na na. Talintedyo kayo ng bata. Sila ng pamutya ng barangay. Mahimogin ang Miss Universe po. Kung nasimogin, idol kayo ka.

0: Dong, ay kalain dong ha. Kanang tanawa ng driver sa jeep dong o. Oh. Bura pong ikaw dong, driver po dong.
1: Ha? Nauna ako pag driver?
0: Ayaw lang yung kasuko dayon. Kay paminaw mo na ako. Ikaw na dayon ang nagpadagan sa akong kinabuhi.
2: Ay! Ana!

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagbakas ng tsinelas, "Sir, pareho to'o ang imo na bakal."
1: Wow! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kapulyan na ng Facebook. Sige nilang tagbasa ni mga OA king ng mga post. Wa na lang yung lagi post ka OA-han. Walay forever. Ay, nako. Maurang hindi mo gawa silang mga post. Naiuban magsigig post ng mga pasakit. Kagibiyan sa uyab. Kagihat lang ang tanan. Ay, nako. Pagkasamok na lang yun ng Facebook. Wa na yung mahimo ni mga tao. Sige. Hugot! Basta lang yung mga tawhana. Mga bitter kayo. Move on! Ayaw mo sige kilaw o gampalaya. Muna'y kadaot ninyo. Kaya mo ka move on sa inyong mga first love. Kung gibiyana mo, pangita na mo blain. Move on!
3: Oh! Believe you ko sa imo mga kanor ba? Naka-move on na din ka atong Rubinga nag-Japan? Atong imong first love nga patay kaya ka?
2: Aka to si Rubi! Ayaw tumayan na tuningon siya balikan na ko niya. Ipalargan ako sa Japan. Para mag-entertainer dito, idawat na ko ang tanan. Tanan kamingaw. Halayo ming duha, long distance relationship. Pagbalik na rin, nagbit-bit ng hapon ng kanahan. Huwag yung ayaw tumayan na to. Huwag yun ay forever tinuod yun ay nilang ipang post. Huwag yun ay forever. Uy, come on ya! Huwag forever! Hey! Come on, agbay! Magbulag niya po mo! Huwag forever!
4: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury, treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Meg, nanuman ng nobya ko man. Paano ko din siyempre ang balon nga kaitom sa ilok ya man?
1: Kasimple lang na, pre. Ang anong hindi man siya ma-offend, bala? Ang balon mo siyempre nga, naglambing lang, bala, pre? Langga? Anong deodorant mo man? Uling?

0: Sus doon, kung adlaw-adlaw lang bitaw na ako makita ang imong nawong doon.
1: Kung sa man dayon,
0: wala nagiguol nga adlaw nga muagi pa sa akong kinabuhi.
2: Ana!
3: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor! Coming from Bounty Land!
2: Sabaros, perte mga lingugoga! Kaysa naman po'y nagpasaos kusog kayo kay Baw natulog ta! Walter batasan! Malugod ko rin, Bish. Kabanha, baning kalingog-gog, baning saan-saan. Pagod ko rin,
1: Hi! Nga nang imo mo nang gipatay, Kanor! Kita ka na nagsumba ko, ha? Nagpapayat ko kay basigilistan ko ni mo. Nga imo mo nang gipatay! Hala! Apel na rin! Uksayo, parang payat ka!
2: Oh, yes, darling! Iuna na ko ni.
1: Sige na!
2: Yes, darling!
1: Pagkahoy! Hey!
2: Nakurog na akong tuhod. Kuya, huwag yun yung mumusayaw, darling. Darling, masangko ng chassis, darling. Saan man aksyon na magkukalipong, darling. The best to kay ka mo sumba, darling.
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Changyimichon!
1: Kumpleto sarigado sa lins appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Changyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Changyimichon!
1: Para sa talan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Changyimichon!
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy! Mabakal ba kung Choy electric fan, Choy?
3: Anong klaseng electric fan?
2: Ay, Choy! Ang steady lang! Ang hindi na magtiyok-tiyok sa iba!
3: Teka lang!
4: Fully loaded! Maramihan! Solve ka sa tugtugan!
5: Let's get it on! Let's get it on!
4: More sa hapon!

0: More hits, more fun, back to back.
1: Swak na swak.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Mac, dibla ko pinti siya na, kita duwa sa English siya na sa school.
1: Okay lang.
0: Di English siya ni Bio.
1: Be.
0: Ang uwak ay hinang-hinang naglakad.
1: Ha? Mudlay ba? Ikaw ba?
0: I'm the best. You know what I'm saying? I am the best simples.
1: Sige, be.
0: The wak-wak, wik-wik, wok-wok.
2: Wala nang sasaya pa!
3: Pag fully loaded, ang kasama.
2: More sa hapon!
3: More sa hapon!

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na Everything On It Radio Show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: More sa hapon.
5: 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Malilin, di rin nilang tasagawa sa inyong balay.
1: Ay, uy, dali na, good. Sulod na lang ang Kanor ba? Bahala ka, nabi ako'y surprise.
0: Unsa lagi na imong surprise?
1: Surprise gani, dali sa lagi, sulod sa ta. Pag musulod ka sa among balay, ihatag na ko ang imong surprise.
0: Unsa ka na surprise sana? Nagpangagot na akong ipon. Sige, sige, musulod ko. Bantay, bitaw di ko maganahan na imong surprise, ha?
1: Maganahan lagi ka, ani, promise. Surprise! Hi pa! Akong boyfriend di ay si Kanor. Kanor, maoday ni akong papa. Police day ni siya.
2: Mo ba? Mo na yung uyab?
0: Pandabay, police ang amahan.
2: Oh, lingkod! Lingkod, lingkod!
1: Pa! Kanor! Pagdating to know each other sa muha, kay mag-ilis ako.
0: Napigitan to know each other.
2: Oh! Pasensya na ka. Ingon aron yung orasa na galimpyo kong baril. Sa tanaw niyo, mubuto niyo kung akong kabliton? Kung ako kayang itiyon sa'yo, mubuto niyo? Tubag!
0: Sir, mubuto na ang kabliton kung naay bala. Kung may bala din na mubuto.
2: Maba! Unya kay na may bala ni. Puno kayong magasin. Kita ka niyo, kabliton ako niyo. Masaman, seryoso ka sa kong anak o dili?

0: Dragon! Kita ka rin, Dragon?
1: Ay, Dragon na toto.
0: Niiwag na kayo ni ba? Mga ni kaon-kaon. Gusto kay pakaunta ka ni? Oh, respeto ha? Ikis akong Dragon. Ikis!
1: Pero sir...
0: Mapalag ka? Ikis akong Dragon! Masa ba? Ikis!
1: Parata niya mong Dragon, sir.
0: Sige! Feel at home lang, Dre. Hinabi ako itulog ka armas nitong limpiwanan.

0: sayan maurag! Si sayan maurag digde!
1: Ako niya na. Ayutan ka pala eh.
0: Hindi ma. Survey man sana. Survey. Sisa naman tabi sa induan matalaw. So mga matalaw naman.
2: Luluwas na kamo.
3: Tabangin na ako ninyo.
0: Ay. Pando. Sorry. Survey man sana. Pando. Yung si Tegake Kobe.
4: For life. More variety in the afternoon.
5: Mga hits noon.
4: Mga hits noon.
5: Mga hits ngayon.
4: Mga hits ngayon.
5: More sa hapon.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Good morning, class. Kabalo ba mo nga ang pinakauna presidente si Emilio Aguinaldo? Siya ang pinakauna. Kinsamay ni Polinia.
2: Ma'am, kabalo ko ana, ma'am. Sayon na kayo na, ma'am. Si Emilio Aguinaldo may una, ma'am. Ang nagpuli niya, ang ikaduha.
1: Ana!
3: Turn your radio up.
4: You are listening to
5: Mix of Rock.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Si King Ludwig.
1: Nanagat si Ian Veneracion. Grabe. Kukuha gid niya, uy. Ang balbas, ang buhok. Grabe, tigong naman unta kay niya. Tangkad kay siya niya. Kwapo kay siya! Pagkatisay gid niya mo, Ian. Uy, pangandoy gid na ako ingon anak ng lalaki. Kisan ta kas tiwi.
0: Panamay. Mga kong darling. Naghalok-halok sa TV. Magsilos mapunta gusto ni kag Iyang binirasyon, ha? Bantay lang ka.
3: Oh, Maganor! Si Tirada si mong gupit. Gusto ka shiba na ito ng naong imo? Ay, mo ang kuhan, balbas?
0: Uy, Adan, unsa naman imong tato? Nihubag na kay wani mong ibayre. Esa, ayaw ni sibi akong bongot kay pina Iyang binirasyon, eh.
3: Iyang binirasyon! Uy, Maganor! Kuliran buta na, arkehugaw sa tura.
4: Langgar sa pananaw sa babae, hugaw kaya naman.
0: Ayaw mo pagbuot, ayaw mo pagbuot. Basta, tremi lang akong buhok. Kaning akong balbas, pabagaon ko ni kay pinaiyan binirasyon. Kasabot mo.
3: Ah, okay, Maganor. Ariglado.
1: Oh, Kanor, nagkaon na ka?
0: Darling!
1: Nausam na yung dagway!
0: Gano'n mo niya?
1: Hugaw, makain na imuhang naw! Wala po ka na malbas ba?
0: Darling, siya hugaw, kabalukan niya kung bumot sa pinaiyan binirasyon na. Di ba? Muna yung mga type ng laki.
1: Iyan binirasyon na imuhang dagway, kapangit ni mo!
0: Sa kasakit siya yung panultihon, darling, di ba? Naigaw siya yung kaugaligon.
1: Iyan binirasyon sa imuhang kagaral? Kalayuran ninyo!
0: Sabi po ka makasalita, darling. Maka-hurt ka ang feelings.
1: Alangan! Sakit yun ang tinod! Pamalbas ka, Nor, ha? Pamalbas! Kung diligari na shaban ni mo yung bungot, laplapan ko na! Sabot ka!
0: Dili lagi, darling! Iyan binirasyon lagi ko!
1: Dili lagi, pa!

0: Ah, Noy!
1: Ay, ano tabi ito?
0: Hararom ining salong na ini.
1: Aw, hababaw man sa nalong. Hababaw.
0: Yes, salamat.
1: Welcome.
2: Matapos ang pirang segundo.
0: Di kabre sa burning houses. Sabi mo na ipagkupan ni Hararom.
1: Bako man talaga nararom, taababaw nga ni, lo. Takasuma ko nga ni, may nag-aging pato. Dahil man nalamos. Sisaysayin doon lang kaw kang pato.
0: Iyo, hindi ka magurang ka man na pato ka.

0: Sige pabala ang pagpangita mo sa mga butang nga gusto mo makita. Pwes, yari na ining imo ginapangita nga dugay mo na ginapangita. Maathag kag masinaw ini, rason kun nga hindi ka na mabudlayan mangita. Hindi ka na dapat magpalayo pa para mo ini makita. Tungod kay, wala man ini nagakadula. Kitaon bisan malayo, kitaon bisan madulom. Kakuntakpan mo, kitaon man sa gihapon. Gani ini na ang imo ginapangita nga sa ulihi, imo gid man makita. Pero maangkon mo lang ini kung magbalik na ang imo pang huna-huna nga dugay na nga nadula.
1: Want to upgrade your energy and your health? Focus on eating whole foods. It's a simple idea, whole grains instead of refined carbs. The goal is to minimize heavily processed foods that are often stripped of nutrients. Eating whole foods gives your body the fiber, vitamins, and sustained energy it needs to thrive. Eat whole foods. Fuel your body the natural way. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Tungod sa kapuraot sang pagpangabuhi subong.
1: Manong driver, kung bata, may plite?
2: Aday, kung bata, wala. Libre lang na, day.
1: Di kong sabak, Binong.
2: Sabak? Ate, oh, why man nabayad sabak mo?
1: Ate, sige ah. Anak, pungko na sa baka ko.
2: Daw, perte.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Team, hinay ang atong sales karon, so kinahanglan na to magbuhat og marketing strategy aron nga mas mulambo pa ang atong negosyo. Kinsa may na idea diha sa inyo, ha? Ha? Kinsa may na idea diha? Mang Kanor, basig na kay idea diha.
3: Sir, sa idea lang, boss. Kamu, wagod mo yung mga hinanawan. Nakahuman mong eskwila. May pamanang wakahumang eskwila ninyo. Boss, para mo taas ang atong sales, kinanglan natin promo. Natin mga mechanics. Muna tong tirada para mo daghan ang customer nato. Simple lang kayo na, kamu, wagod mo na gunahunagin.
2: Maayo ang imong idea, Kanor. So kinahanglan, buhatan ko ni mong proposal. Kinahanglan ni mo na isubmit early in the morning tomorrow, okay?
3: Pandamay, proposal daw. Ah, boss! Sa tinood lang, boss, no? Pagit kito akong idea, boss. Angal ko mga kauban rin, boss. Kuya, panig idea sa ko. Di ba na kay idea? Ay, wala ko yung idea!
2: Oh, dili. I give this to you, Mang Kanor. Kinahanglan, naagyo kay proposal nga ihatag sa kuha, ugma. Submit that one as early as 7 a.m., okay?
3: Boss, wala gilamit akong idea, boss. Makadulikado atong sales mo, boss. Boss, kusundo din mo itong akong proposal. Iyon na lagi, boss. Pangit, sugeto, boss. Pangit kayo proposal.

0: Ang init chon!
1: Dito sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang init chon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang init chon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang init chon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may alcohol ka mo na, Choy?
3: Day, ano mo ang alcohol?
2: Ipaligo ko sa bigo ko. Para mapatay tanan niya kagawa nagatapik sa iya. Babaidor!

0: Lembut ah. Si Sen agak tep.
1: Kawan, oi, kung si Sen man agak tep dyan. Magtugaan na to, subscriber, di ba? Madagi sa...
2: Oh. Kung si Sen man tabi nag-atotig sa loob kang van, iyan dahil pa tabi nagbabayad.
0: Awin na, tiyo. Nagbayad na ako, ha?

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada? Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Uy, Mangkanor! Guwapo sa imong motor ah! Pinipret naman eh!
3: Ay, JB! Ikaw man din na! Ako pa! Mahal kay akong palitan eh! Unya kahibaw ba ka? Kusog ka ni Budagan! Iuwerte ka na ko ng mga bus! Kanang mga bachelor! Metro shuttle! Kanang mga yellow bus! Iuwerte ka ko na!
2: Mao ba? Sugang Budagan na ni uy!
3: Ako nagod eh! Kusog kay kumupadagan! Kaning motor na lang daan! Ako pag yun nag-iapil og motocross, ako nag-ipa-ambak-ambak!
2: Galinga gini mo man ka na, Roy! Kung ako ani, hindi ko kapalit ba?
3: Aw, siyempre, wa makikwarta, ako na makikwarta. Makapalit yung kani motora, de. Ako bitaw nag-ibakraydan og checks. Nabili ng checks! Nahulog!
1: Hoy, Kanor!
3: Ah, panamay, ang akong asawa.
1: Asang susiya na, ihatag na. Sige na!
3: Yes, darling!
2: Abi ba na huwag imuha ng motor, Mangkanor?
3: Dili, oy, nanitagiya. Ang ingon ako, pohon, makatigong ko, makakwarta ko, ingon ani ng motor ang akong gustong paliton. Kanang kusog kay Budagan. Kanang kusog kay Budagan motoran eh.
1: Sabati, Mangkanor! Hampong na buka! Ihatag na itong susi pa! Pagdali!
3: Yes, darling! Damay ko niya akong asawa ba? Di ko ginapasakyon akong asawa. Lahig ko na akong pangkaso na niya.
1: Huwag
3: sa Igong gani ko, darling, ay uli na nato ni motor.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang Burhut Motor Works Incorporated.
1: Burhut Motor Works Incorporated.
0: Naghimo sa mga dekalidad ng salakyan.
1: Ang nagahatag sa inyo sa pinakabago,
0: pinakamadasig,
1: pinakabakod,
0: kag pinakakomportable nga salakyan subo.
1: Ang GA Ragutnot Sports Car.
0: GA Ragutnot Sports Car.
1: Garagutnot ang agi sa karsada sa kadasig.
0: Ang iya body design sini ginkopya sa korte sa nagalupad nga wakwakon gabi.
1: GA Ragutnot Sports Car. May pwersa nga katulad sa bulldozer, payloader,
0: backhoe kag 10-wheeler dump truck.
1: Inilang ang sports car nga pwede pang negosyo.
2: Kini pwede kagahansang isda, mais, kamatis, talong, amargoso, balatong, balot, mani, bitso-bitso, kagbay-bay.
1: GA Ragutnot Sports Car. Pwede man pasisihan, pangarado sa ulumhan, pampasahero na salakyan, kagkurong sa manukan.
0: GA Ragutnot Sports Car.
1: GA Ragutnot Sports Car. Garagutnot lang ini sa dalan.
0: Isa sa ginapabugal na produkto sa Burhut Motors Incorporated.
1: Dali na kag magbakal, kay base ikaw mabayan.
3: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Gene, kamusta man diha sa inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Tay! Tay!
2: Ano? Sa pagkatuntong nga bata si mo? Hala! Layas! Layas sa panimalay ngayon eh! Sugod subong, wala na ako may ginakilala nga bata!
1: Ha? Amo na giniya? Ati, sige pre ha. Maamat-amat ko ha. Salamat, gili pagsagod mo sa akin pre ha.
3: Abaw! Puwerte!
4: Now back to the music faster.
5: Ang bilis!
4: This is More sa Gabi Express.
5: More sa Gabi Express.
4: On My Only Radio.
6: My Only Radio.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pa more.
3: Hugot pa ma.
4: Hindi tuwid single ka? Malaon ka na dayon. Sa trot lang. Hindi pwedeng nag-cost cutting ka lang.

0: Ang Jangyinichon!
1: Pagkero sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyinichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jangyinichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jangyinichon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may antipara ka na nga may grado?
3: Daw ka bata pa man lang si imo mag antipara nga malabo na gid daw.
2: Tsakto ka gid Choy, malabo na nga mangin kami. Amo na, siya pasuksukon ko antipara para makita niya kung ano ko siya kapalangga.
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: na!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mang Kanor!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, salamat! Nauna yung kong abot din sa reception sa kasal. Plaster na kay kundres lamisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tama-tama yun. I-reserve na ko rin para sa ko ang pamilya. Mayon yung lamisahan ni kinuol kay sa buffet table.
3: Babe, dinita, babe!
4: Ay, salamat, eh, bakante.
5: Ay, maayo na lang yun kay nakalingkod pa ta, babe.
2: Ay, nasa, nasa, usay lingkod, usay lingkod. Ay, gireserve na ko rin para sa kong pamilya. Ako na nang giyap-ihap ni rin mo, galing na ako nire karon. Pangita mo nito bakante.
4: Nung, o na may bakante nung. Kanina pa may naglibot-libot, di ba babe?
5: Bitaw nung.
2: Dili lagi. Ako may nakauna di rin. Ganong mangilog man mo. Kasabot mo, reserve.
4: Babe, tindog-tindog na sa tadri, babe. Para makita tag bakante niya.
5: Sige, we. Dini na lang usa ta.
2: Tugaya ba maabot sa kong asawa? Asa naman to? Pati mo mga kauban. Ganihara ko sige text nila. Di man mag-repay asa na sila. Bahala mo na muna ako na kong kaon rin. Labuwa pa rin tao sa buffet.
1: Hoy, Kanor! Nagunsa man ka din ha! Dili man diha ang reception sa kasal! Dili man sa pikas!
2: Pandamay.
5: Da, mau na!
4: Naka na mag-dask mag, mas hindi ni maong kasal.
5: Hala, rikawat pa dyan!
2: Kalaugaw, di ba rin ni maong kasal akong gitambungan?
4: Hoy, tinguang! Pakaulaw, magaglaw!
2: Darling, hulat ako, darling! Balintas pikas, darling! At least nakatilaw ko din kung lami ba o dili.
4: Sige, pakahoy-kahoy yun, kinaulawan na ka!
6: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Darling, mo trabaho na ko.
1: Pag-amping si mong trabaho, Kanor, ha?
0: Yes, darling. Salamat.
2: Nakalakaw na si Kanor. Bantay lang gid ka unya. Magpasiksik ko o magpagwapa ko. Tintalon ta ka. Tan-aon daw nato, dili ka matintal sa ubang babae.

0: Nana si Kanor. Magpagwapa ko. Dinhi ko sa ngit-ngit. Tan-awon! Dud na to, dili ba siya mutanaw sa laing babae?
1: Kasi ba siya gipanit si Tron?
2: Hi! Hi, Pogi!
1: Uy! Nagsulti kita sa tinood. Mula akong ganahan. Lagi ko. Hindi ko magpatintan.
2: Psst! Pogi! Hi!
1: Uy! Kanino ba nga manintalay? Naghandyo kayo. Hindi ko malingi. Hindi ko patintan.
2: Pogi ba? Pwede ka? Pwede ko kukaroon.
1: Nanghagad ng ganahan. Tanahan ako. Dili ko ni Maoy!
2: Ha? Ano man? Sexy man ko! Gwapa man ko!
1: Diko! Kay kanaong kay mo sa kong asawa!
2: Sa ato pa! Kung dili may kanaong sa mong asawa, musugot ka!
1: Posible pa! Basig magpatintal pa ko!
2: Magpatintal, gyudi ay ka? Imuha ni asawa ka na!
1: Panamay! Ang akong gini ang asawa! Pati naman mag-agmit ka po na mag-ikulata ang nao! Patamay gini ako asawa, bisip usan na lima ko naunaan.
2: Kanar!
3: This is your MOR safety tip. When you enter a public restroom, take one quick second to glance under the stalls. Not to intrude, but to be aware if someone is inside or if something unusual is happening. That simple check can prevent unexpected situations, especially in tight or unfamiliar spaces. When you know your surroundings, you can better protect yourself. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha?
1: Dok, nagasakit ang akong tiyan, Dok.
2: Nga man, Jose. Anong ginkaon mo, haw?
1: Talaba man lang.
2: Talabagid lang. Nagsakit kid ang tiyan mo? Ano? Ginlukit mo man, haw?
1: Ay, ginalukit pa na galit, Dok.
3: Abaw! Puwerte!

0: sana yung utos ng boss ko eh.
1: O, bakit nag-chill boss mo?
0: Sabi niya kasi, go to hell! Ayan, dito na ako.
2: Love you talaga, demonyo ka. Mahal na mahal ko talaga itong demonyo ito.
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: ili ka pabayot niya, ha?
1: Dili, boy! Wato ka na kong basketbolan karon?
0: Aw, kada ba? Muna akong anak! Astig!
2: Salamat pa, ha? Mommy, palihog na kong sa akong pom-poms ka ng color pink!
0: Pagamay!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ay, boss. Asa ta, boss?
2: Nong, panabo lang ni. Akong kauban, ubog, mangugayo, good.
0: Di ka mo sabay di ay?
2: Dili na. Oh, niya o, 2,000.
0: Uy, pakiyaw. Gandi, kwartang malabo.
2: Ay na, Mitro. Mga nang sobra na.
0: Ay, boss, salamat kayo. Hulog ng langit yung ka. Minus kayong panaksiron. Ah, boss, daw sa manay mong kauban.
2: Ahubog lagi kayo. Ay na sige nagang pangutanan. Imusugat sa imo dito. Kwartahan, magunigod.
0: Mo ba?
2: Umaga na imo pamasahe.
0: Kande. O sige, boss. Ariglado. Ako'y bahala ni.

0: Ken!
1: Boss!
0: Boss! Pwede katulog sa kumpasayro. Baho naman kay Kalo. Pwede laban-laban ni Kaluari. Labay ni mo mutindog na ni. Duda ko ani. Upaw-upaw na ni. Magsige na magkalo. Tanggalan ni mo ni Kalo ni. Masuko ni. Boss, asa ka na pispana mo, boss? Bahala ka na, di ka mo tubag. Basta na ako'y dusmin. Napag-ipakaping pag-abot.
2: Oh, checkpoint na sila, Sam. Checkpoint! Oh, asa mo nindi ka?
0: Ay, sir. May gabi, sir. Agi kang Dabaw, sir. Hatod lang ako ni Dres Panabo pa sa iro.
2: Tama o ba? O ikaw? Asa man eh? Ano di ba ni mo tubag?
0: Sir, pasensya na hubukin na ako pa sa iro.
2: Ano mo na yung hubog? Wako'y labot. Bastos ni ha? Abrihan ko ni Drebe. Ariya. Ah! Usa ba na?
0: Hubog lagi na, sir.
2: Usang hubog! Patay naman eh!
0: Unsa?
2: Nagkarga man eh kaglangkoy!
0: Sir, wadyo kong kabaluan na, sir. Giplitihan lang na. Iyon i-drop na ko sa terminal. Naimusugat.
2: Ibilin na dire. Balik dito sa Dabaw.
0: Yes, sir. Yes, sir. Kalangkaw. Langkoy man na ito. Mapasirit ako. Balik kong Dabaw. Kalasgawan to tawhanan. Isahin ko na.
3: Ang kalu.
0: Ay, masampit sa kumpangan. Nangyaw na ako sa likod. Kaya.
3: Ang kalu.
0: Ang langkoy. Ako yung. Nasa kong taxi. O damay.
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

More sa gabi on MOR, My Only Radio.

0: Buenas, kamorkada! On the parte na mundo tuara. Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia.
1: Please, ari kita diri sumong sa sinsang sunog, dok. Kag ari diri ang tagiya sa balay nga nasunog. Pwede na to ni mga interview. Manong, ano tong ginhalinan sa sunog? Nga nasunog ni balay mo?
2: Duda ko. Ang ginhalinan sa sunog, guro to, ang kalayo?
3: Puwerte!

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
3: Hugot for more.
4: Hindi tungod may payong ko, hindi na ako mabasa. Hindi tungod palangga ka niya, hindi ka na masakitan. Sa trot lang, ano love life mo? Kustorya sa bucket book?
5: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.

0: Nay, pagsabla na daw tagaro, may nagarambol na din sa tulako.
1: Ayun tabi tay, dayugarin kitang posporo sa ka panggatong.
0: Oh, eh, mag-adal ka magsapna, nadain kalayo. Ako nga ni kayto.
2: Nom nay, tapos ka na magsapna. Luwagi daw tabi nga ning dayan ay magparahibi.
1: Yaw na mga tayo sa lamisa, biyo pang nag-aso-aso.
0: Oh, hain manig ni. Tignan ako ba ka?
1: Tay, adali man nga ni pagkaon na daing maluto. Tako nga nila kasap na na daing kalayo.
3: M.O.R. For life. Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right. More sagabi. Just the way it should be. More sagabi.

0: Isa ka estudyante, nag-uyat sa iyang cellphone.
1: Uy, may nag-text. Ambe, pasahon ko be. Hi, miss. May boyfriend ka na? Uy, sino ni man?

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlogma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kung sa maning akong mga tools din nagkatagman eh. Napay akong martilyo, akong vice grip, ang akong adjustable, akong pliers. Ganun nagtapog na nagkatagman din eh. Kinsa may nagkatag din eh. Nangilabot-abot mo ani akong tools na din ninyo iuli inyong gikatag din eh. Gani akong lagutan ba? Ganun nagtapunog naman po ni din eh. Huwag man lang ibalik ni dito sa garahe o sa toolbox.
1: Hoy, kanap! Ako'y namong kagana! Kaya naking pangita! Ngano man?
2: Pandamay, ako asawa. Wala man, darling. Muna akong ganahan na balay, katag kayo. Tama din kayo ni darling. Kay wala pong kayo pasingot-singot. Sington magkasigig pamunit ano yung akong tools. Tama rin kayo ni mong ikatag. Ako na lang po yung manilhigan eh. Kung ginaganahan ako ni mo, darling. The best to kayo kang asawa ha ka. Imo yung ikatag akong tools.
3: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
4: Para lamang ABC.
3: Pag MOR ang kasama.
5: Kapag may you and me, there's more.
3: Laging it's you and me.
5: More sa gabi.
3: Sa MOR, more sa gabi.

0: Dong, mangutan na lang ko dong ba. Dili ba nagalimigason imong mga ba dong?
1: Ah, wala man.
0: Ako mang guna bantayan, tamis kay kag mga ngisi.
2: Ay! Ana!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba, magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Mangkadong, matun pa sa silingan ba under the saya mang kuno ka?
1: Unsay under the saya? Nga bago ragay na ko itong gikasaba ng ako, misis?
0: Nga naman?
1: Gisaw ko mang kunyas pamalansya. Mao nga akong gisinghagan. Unyara kay magluto pa ko.
0: Oh, sana ba ni oy?

0: ikaw.
1: Ang Chang Yimichon!
2: Dito sa Ricardo, sa Rins Appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
1: Ang Chang Yimichon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
1: Ang Chang Yimichon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
1: Ang Chang Yimichon!
2: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy, mamakay ko Choy ang gugo, Choy!
4: Ano nga klase nga gugo?
3: Ang makapadulas ang uhaw ko, Choy! Kay uhaw-uhaw, naging ko sa pagpalagga niya!
5: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits. A door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert, stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Sige na, darling. Ipatad na nato ng imong 100.
1: Unya ka, Norog, mapusoy ta. Pamalit pa biyan nato ng bugas.
0: Dili lagi, darling. Kay nakadamgo ko og duha ka biten. Ang usa ni Pormaug number 1. Ang usa ni Pormaug number 8. So pasabot ana. 18 ang mugawas sa lasto. Munang mupatad ta, darling.
1: Ah, basta dili lagi ko. Kay wala natin pamalit og bugas.
0: Darling, kanang imong isagatos, kumudaog ta, mugawas ang atong numero. Mga mong na, darling, dili lang bugas ang atong mapalit. Makapalit patag sunan.
1: Sige, patad ha. Bantay lang yung kag mapusoy ta ha. Bantay lang yung kakanor. Oh, kanya, migawas imo ang numero?
0: Ah, panamay, dili man 18 migawas. 81 man. Darling, usoy man ta, darling. Oy, anak magiging sa sugal, darling. Ay, muna, oh, napoy mapilte.
1: Ah, daan palagi ko. Mapusoy ragyod ta. Kasayang-sayang na nakasa 100 ba? Pamalit pa biya natutong bugas ka, Nor.
0: Darling, tinood ko na ng ingon nila. Nga, baliktad yun rin ang damgo. Tanawa, akong nadamguhan 18. Ang igawas, 81. Dapat, darling, 81 ang atong itayaan. Huwag po ka ni suggest ko.
1: Suggest di ay, ha?
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy tickets
2: to... Oh, di ba?
4: Kapiling my only radio. Easy. Nice and slow, kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Class, meron kita ba bang kutan nun? Ano ang binubuo sa salitang ugat? Ang ikaw, Empoy?
1: Ma'am, ang binubuo ng salitang ugat ay barikos. Damo kami barikos, ma'am.
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
1: Kapantalon, nakabarikos, ma'am.
0: Ayabaw! Pwede!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Baby girl?
1: Yes, baby boy.
0: Gusto ang takata, siksiyong ka talaga.
1: Uy, thank you, ha?
0: Grabe.
1: Ito talaga. Uy, ang cute-cute mo, ang cute-cute ang smile mo.
0: How are you? Yeah. Oh, siyempre, ta, para sa imo yan. Ta, actually, kung dahil ko mag-smile, dahil nakita ka yan.
1: Ay, ganon. Ah, sige, baby boy, hulaan ko, ha? Ukurun ko.
0: Ukurun
1: ko kung ano ang pigsira mo kasubago.
0: Pigsira ko kasubago? Abir daw.
1: Ah, kalunggay.
0: Kalunggay? Aw, kan, sarong al daw pa ito, baby girl?
2: O, di nagsipil yung si Kapita.
3: M.O.R. For life!
4: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.
3: E

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 AM, tsaka yung room 6 ng 9 AM.
1: Okie dokie dokes!
0: Aba, in the mood sa duty ah!
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
4: Yung crush ko parang Christmas bonus. Wala akong nahihita.
5: Hugo the more!
6: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
7: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
6: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Uy, ay ko ninyo gilara ha. Bright na kodo. Nganong tagaan man ko ninyo gingon aning arom? Why bintana? Why aircon? Why katre? Gamay pagyud.
1: Ay, Sir Lito, relax lang, napata sa elevator. Ana.
2: You're listening to MOR, my only radio. Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: kalo!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Hello! Hello, babes! Kumusta naman ka, babes? Gimigaw na dyan ko sa imong baho ba? Di dyan ko katulog maghayang pag makasimot ko sa imong buhok, babes. O niya, ang imong kuko nga, puti ang tumoy ka ng pina-prince tip. Pagbulubong na guys, akong panit ganahan kay kuana. O sa may mga solobron, ha? Oh, tingog-tingog po niya. Ganun di magkamutupang. Gimigaw na kay kunibo. Ay, kabalaka. Musuray ko niya sa inyo, ha? Babes, tingog-tingog ba? Babes? Hello, babes? Babes? Ay, nagod pang loon. Babes? Hello, babes? Babes?
3: Hello, kinsa man eh? Nganong gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hello? PlayStation eh?
3: Kansa'y PlayStation? Gitawag-tawagan mo kong asawa?
2: Hindi ni PlayStation. Fire Station eh? Hello, bombero ka, sir?
3: Ay, kung pinuangi ha? Akong asawa yung ginatawag-tawagan oh.
2: Galaw, gawrong number na ko sir. Sa ilo ako sir, narong number ko.
3: Kung sa'yo tagatagan ni mo galawan sa kong asawa, magtarong niya ha?
2: Wala sir, oy, ang akong ego na ang akong mga apo, taga-anak ko galawan. Akong anak at taga-galawan. Sige sir, bye-bye sir.

0: Patingalahan! Timprano ka pa nakapauli!
1: Gin, sunod ko lang ang sugo sang boss ko. Siling niya, go to hell! Gani, ari, nagpuli ko dayon.
2: Abaw! Puwerte!
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy.
0: Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugotamor!
0: Hugotamor!
4: Aanhin ko naman ang pag-ibig kung di naman ikaw ang iibigin ko.
2: Hugotamor!
5: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ugpabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor. Saman, tot, dito ka tot, kaya ako na lang.
2: Lagi ko, Mang Kanor. Bahala ka, ikaw na lang. Loyal mong gusto kong priority, good.
0: But, di mo pututa ka, kapira ka kastorya do. Sige, bahala ka, hindi ka. Talag sarata doon sa VIP.
3: Excuse me.
0: Oh, dana. Uy, nanadyan ang aking jindin.
2: Patangkun pa kay Mang Kanor, oh.
3: Hi!
0: Kauwang man sa tagahatag eh, bisag walay takdol. Sige, sayaw na dahi. Sayaw na. Kanya, sus, patot. Ikaw, anong nanabon man kasi mong mata, tanawa na o, nindot ka mo sayaw. Iyahayog langgam nga balang kiyod.
2: Alakas, tektubuan na rabako.
3: Di ba ikaw si Mang Kanor?
0: Nailan ko. Sikat ako siguro ko. Pwede mo na ako ulo. Sikat ako. Oh, ganun dahil. Ganun kailan man ka na ako.
3: Kailan kang Tonyo, di ba?
0: Oh, si paring Tonyo. Oh, ganun dahil. Kailan ko.
3: Wala kayo namdam sa una. Ako matuntig palit ninyo ay sa una katong nagainom mo sa balay.
0: Pandamay. Anak man na yung paring Tonyo ni.
3: Oh, kay numdum na ka, no? Anak mo ko ni Tonyo.
0: Mama, kumusta lang ko paring Tonyo? Ni-bainti. Lakaw na gawas sa dyan.
3: Wala ba man ko nahuman?
0: Ayaw na, nagtiwasa. Sige na, okay na ko.
2: Kanawa pa mo na nahuman. Samang ka.
0: Samang ka. Pilapay mo na rabakag mabayad. Paulian na.
2: Wala pa mo nahuman.
0: Sige na, uli na. Uli na. Pandamay.
4: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: You're listening to MOR, My Only Radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Bakting ang kanit dito sang duha ka litsi.
1: Ano nga, duha ka litsi tay? Kay...
0: Kay ano?
1: Kay isa mo lang nga, ito yung litsihan.
2: Puwerte!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, amuyo! Bago matay ni tatangkaw, kitin pa mana na kinyak dyan may sa abarong na. 2 days di ay bago matay. Isungay din punpunda, nakasandaw!
2: Nye!
3: Maraid!
4: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan, sa MOR!
6: Tayong

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Nurse, baka ibigyan nga ng anesthesia yung pasyente.
0: Anesthesia? Doc, di na kailangan yan dahil sobrang manhid na ako para makaramdam pa ng sakit. Manhid na manhid!
5: Hugot pa more!
6: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
7: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
8: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Good morning, class! Our lesson for today is about physics. Sino ang makahatag sa akon sang meaning sang physics? O ikaw, Bintoy, ano ang physics?
1: Ma'am, ang physics, simple kayo eh. Ang kundi kakahapon ng ulan, ma'am, naglabay ang crack, naagyan niyang tubig sa lubak-lubak, eh kundi physics.
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
4: Easy! Take it slow!
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy! Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Puryagabak maning jeep ako nasakyan. Kusaw pa bang budagan ang baoan eh. Pastilan ni Lipa. Napibata din tapad ako si Punon kayo. Gatulo na. Nanay, dua ka sundalo gabalik-balik sa kampo. Napay ako isang katapad na yung babae. Pwede na untang itsura po to. Pati baho apong pako. Sana man ni Jay panigoot pa yung kayo. Eh, alimuot pa yung kayo. Kanos apa man kumaabot ang iturel. Pati, hinayag yung budagan. Puriga, bagyon. Makaagin yung Jay pa sunod. Eh, nadyo ko mo sa kaya ni. Sumpa naging ako ni Jay pa ni.
3: Asa man ganong? Diri na ba yung mikutom sa puan?
2: Unsa? Anong diri naman mikutom? Nga patunel man ko. Kasi pagtunin sa kuha, di ko kabayan ng sakto. Muplete ko, hoy. Napain yung jeep nga kagang-kagang na magganin eh. Kung kabalaw lang mo, grabe akong antos sa ninyong jeep. Pasi pang-iga nga, tabla pa'y gituob na ko. Uwi nga na yung mga batasan. Isumbong tamo sa LTO.
3: Anong, pasensya na ka ha? Kay, wamami na masahiro ron. Family use man yung jeep pa ron. Tingalaga ni Ming, anong nisakay ka, pero ayaw na nagbayad nung. Taga-turil, eh, ka?
2: Bawa ba? Ay, huwag sa payan na. Brother, pagkabutan nyo din yung pamilya, ipasakay nyo ko ninyo. Pandamay, pamilyos mo na yun yung jeep, ane. Hanoy kayo mong pagpadaga, ano niya? Nindot kayo mong jeep, hamis pa kayo. Salamat yung kayo kagipahits ko ni mo, ane kayo mong jeep. Pandamay mo daong na ako, basing matitanos pa ko dun eh.
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't just follow. Instead, ask to talk right where you are in a space that's open, visible, and surrounded by people. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is in staying visible. It's harder to harm someone who stays in public view. Stay alert, stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: talaga nagmiga. Aryo, pwede pa sa piyak, sa wala. Aryo, siyam-syaman na pwede. O ang mga bata, pwede, grang ko sa baka. Sa baka lang mga bata.
1: Ay na, no, mga sitwasyon ni man. Nagsakay taganin sa jeep kay kadali, ta pro. Ang kabataan, pasakyon pa sa baka.
2: Wow, for ten.
3: What you waiting for?
4: Umagang nakakagana?
5: Wake up!
3: Dito sa All Hits Carrera.
5: Tara na!

0: Janet, di magparadit, tatibaan mapaknit.
1: M.O.R. Ang firme na.
2: Ready, set, more!
3: My only radio!

0: go.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Gayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Pwe! Naunsan naman ang taon na imong nilutuan, yaya? Nagkaway lami naman ng kadugay! Ano yung magsundan pati tabanga? Way asin? Nastang tabanga, wak naging lami. Nagkadugay, nagkabanga na yung kamuloto. Nausan naman yung taon ka, ay? Tanawa na yung giloto, mura naglamaw. Ganahan pa ba ka mukao na niya, ha? Ganahan pa ba ka? Way lami! Pah! Puryaga ba?
4: Mangkanor, sir. Dili man ako ang nagluto, ana. Imo mang asawa.
3: Mau ba? Mao ni sultan, mao ni nilutuan sa akong asawa. Lame kay ni, tabag, walay lasa, para layo ta sa kisakit ni. Para healthy kay ta, ikaw na ni dapat ka maglutong sultan sunod, yaya ha. Iban ina, kanang murag itsura nga, murag lamaw, pero dili di ay. Lame kayo imong kaunod. Muna ikaw, ato ka sa imong mam ha, pagpatulo pa dito ko bang resipe para makakaton ka ha.
5: Ready ka na ba?
2: Ready na! Ready, set, go!

0: aga nga ako na mangakig ako sa imo. Way kagabalo saw. Paano mo ginakontrol ang imo nga kakig?
1: Ah, may lang da. Gapang limpyo na lang ko sa inuduro sa banyo.
0: Gapang limpyo sa banyo? Di paano na makatapna sang kakig mo sakon?
1: Ay, ambot ah. Ginausar kong imo si Pilyo tinlo sa inuduro.
0: Ay ba, perte.

0: Ikaw, kungkis ah, assuming kungkis ah, tanga.
1: Wow!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang kulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Pagkalabi sa akong tulog kagabi. Labi pa dyan kayo higop ng akong init kayong kapidre sa among balkon eh. Padabay ilita eh. Napaso ang akong dila.
3: Pasuliyap-suliyap kakulwari.
2: Patingin-tingin sa aking bilay. Among silingan nga gwapa. Bagong border. Bagong border sa pikas. Nangalay siyang kwakdet. Klaro dyan kayo ng labag, di ba? Bisolo din sa silang balay. Operation! Scout Ranger! Kamangon ako na iyang kwaknit. Ako na, para gasihag. Gasihag sa adlaw ang kwaknit. Murag wapagin ba aking laban eh. Balikan na siguro ni Kiki ka na manaligo sa banyo. Kwaong ko na niya. Pagkalabas sa baho. Natambalan nyo lang akong sinusitis. Pagkabot na lang yun ang dalaga. Asa man ako ni... isok-sok lang ako sa akong bulsa. Ani...
4: Kanor?
2: Padamay. Ang akong ugangan.
4: Nga nung imo man lang isok-sok sa imong bulsa ng akong pante? Kitado ko ba? Ha? Nara ko na imo sa mong likod. Samtang imo nang giayo-ayog kuyamos ng akong pante niya. O niya, humot? Ha? Ha?
2: Ay, ma! Padamay. Wala, ma, oy! Ako lang gihipos ba kay uso na bang kawat o pante din sa itong lugar? Mas lison ba kung madali na igiwan na kay Solomon? Mas labang delikado!
4: Ay, natakanor! Gusto siya na itaanin pante nga way laba, ha?
2: Ma, bahaya, ma!
4: Ani, aum-uman, eh!

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka.
0: Sa programang Sadyang Malapit.
2: Ang tropang Uber Kwela.

sexy people.

0: Hugo!
1: Hugot pa more!
0: Hugot more!
2: Aanhin mo naman ang forever kung yung partner mo naman, two-timer.
3: Hugot pa more!
4: More hits! More tawa!
5: OMG!
6: Dami!
4: Sa MOR,
7: talagang there's more.
4: More! More sa umaga.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Madalas kong iniisip, lahat ng bilihin, mahal.
2: Ouch!
1: Tapos bigla kong na-realize, kaya pala, mahirap lang ako.
2: Nye!
3: Maright!